sou gen problèm, bon te an bay, bon Dieu nan kri sa. Wa se ya di yon mo. Yon mo, se ya di yon mo. Yon mo, se ya di yon mo.